Malukra na ngayon sira, pamutok sa lihohaw ngay mar, pao ni Belun Trinchi, ang programa inangamang ni matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluran sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hawa niya lorong diak bay mihut. Di hidisaw ni lorong, ita sa kolia konaba, di jong pavimento hatene no matene kanya. Tiak malukra na ngayon sira, molok kita hutin niya programa, tuin mai, ita baro na lay, mujika furakida ho titulo Hari Damai.

Manik itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasitan. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Maluk lang na yung sira, kamutok palihohaw ng imar, pao niya belong trinchi, ha programa, inangamang niya matadalam balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Yay di saong ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tenen o matenek niyan. Tiak maluk lang na yung sira, molok kita huwita niya programa, tuin mai, ita barona lay, mujika furakida ho titulo Hari Damai.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.